0: ane na numu nyam ane ne bambo yesha na numu nyam ewo de waye e de aman we sudi mu amen
1: amen
0: another pay asafo amuni ehia eye everlasting joy ministry everlasting joy ministry ya ye wo la paz riscos ane ne mo de ehia ba bia wo tie nka bia urade na kupo oshra na onti na ni mau na onye wuye na esu yesu ewo yesu de mu amen
1: amen
0: sanye muni muno ukuya da bia anopa bia aye yempa ibo eda kese yempa ibo da kese enti eda da isu aye ukuya da anopa na ijina wesu etu yensa frose ba bia wuti yenka bia ne ba bia wo bia oha uni amane bia eda usu bia no tumrika na bra ne nyina ye nshem ne mo mpa na safo urade be free na dumu ade na kumbo brobu na waba be say na nchira ade na dimo nyam aye ye dia awu yesu ni mu amen
1: amen
0: another boy aye abosome makoma and so die edikan ni hallelujah
1: amen
0: and there 5 july hallelujah
1: amen
0: 5 july osofu se kan ze 5 july dia 5 july dia na ye be bosome hallelujah
1: amen
0: bosome ya ye wo me wo mu no hallelujah
1: amen
0: amen
1: amen
0: e de na mi ya se abosome so ya wo de year 2026 awurade nam ne tumi so ade awuram hallelujah
1: amen
0: na ye jira sa akonya wo so na ya chichire yenuanu ma o hawo ni amane bi atumo ayo suyire sema abai e wo Ghana ha se especially in krahai yenuanu atumo nyina no awurade na kupo on shamode
1: amen
0: na obo amu na wo mba bi papa enda
1: amen
0: e shamurade ni nyam e wo yesu ni mu amen
1: amen
0: adopai said the medical can and na ye 5 July aye urade adom ano ama bi no mienu ye uramu bi hallelujah
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: amen
1: amen
0: yantum nyumu we ema urade ansa na ya shase yantum nyumu we ema urade ewu yesu dim amen
1: amen
0: asida nyum kwa na metu aye